Malu kung ano yung sira, kagutok sa lihohaw na ima, kung ano yung trinci, yung programa, inangamang yung matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kung si fulan sa nalurin sing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihut. Yung disaw ni lorong, ita sa kolya ko na ba, di yung volvimento hatene no matene kanya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita hutin yung programa, tirmay, ita baro na lay, wujika furakida o titulo haridame.

Malu kroan na yung sira, kamutok palihohaw na imar, kawang niya belong trinci, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kbay miut. Yay di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap malu kroan na yung sira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, wujika furakida ho titulu hari damen.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.